0: local Indigenous on the Pakenham Network? Too deadly.
1: Wanderer. Biami. Nangara. Ngaligura. Birabira. Wilagarina spirit woman. Wanjina Pabuna. Wanjina Mamli. Wanjina Kundar. Wanjina Puna. Yungo mga wajwala na pidajidiya.